Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. Ku yi tunanin wani mutum ya fita waje cikin duhun dare kirin, ba shi da taswira a hannunsa, ba shi da na'urar gano hanya, tauraron ɗan adam da a yau ya kawo duniya a ƙarƙashin ikon yatsunmu ba a ma ƙirƙire shi ba tukunna. Amma idan ya ɗaga kansa sama, ga su nan ɗaruruwa dubbai na ɗigon haske. Tambayar farko da ɗan adam ya yi wa kansa a wannan lokaci ita ce, ina nake? Masu sauraro, bil'adama ba ta kalli sararin samaniya da mamaki kawai ba, ta koyi karanta shi, ta kuma koyi fahimtarsa tamkar wani harshe. Domin wani lokaci, sararin samaniya shi ne taswirar doron ƙasa mafi inganci. Idan aka ambaci Kudus a zamanin tsakiyar ƙarnuka, abinda galibi ke zuwa zuciya shine ganuwar birni, wuraren ibada da wurare masu tsarki. Amma akwai wani ɓangare na kimiyya mai zurfi game da wannan birni wanda ba a cika sani ba. Kudus ta kasance wata cibiyar lissafi da ake nazarin sararin samaniya da cikakken ma'auni. Yanzu muna son mu kai ku cikin ƙananan titunan Kudus zuwa ɗakin karatu na Kalidiya mai tarihi da ke kan titin Bab al-Silsila, hanyar da ke kaiwa masallacin Al-Aqsa. An kafa ɗakin karatu na Kalidiya a shekarar 1900, kuma shi ne ɗakin karatun jama'a na Larabawa na farko a Falasɗinu da aka buɗe ta hanyar wani shiri mai zaman kansa. Yana ɗauke da tsofaffin rubuce-rubucen hannu masu matuƙar daraja guda 1,200. Daga cikin waɗannan rubuce-rubucen da aka adana a cibiyoyi kamar ɗakin karatu na masallacin Al-Aqsa da ɗakin karatu na Kalidiya, akwai muhimman ayyuka da aka rubuta a fannin ilimin taurari da ilimin ƙayyade lokaci, wato il al-miqat. Ɗaya daga cikin fitattun misalan wannan gado shine aikin masanin taurari na ƙarni na 14, Zain al-Din al-Karaki. Al-Karaki ya shirya jadawalin lissafin taurari na musamman kai tsaye bisa inda Kudus yake a doron ƙasa. Wannan jadawalin ya nuna mana cewa Kudus ba birni mai tsarki kawai bane, har ma birni ne da aka auna inda yake a doron ƙasa, kuma aka tantance matsayinsa a sararin samaniya ta hanyar lissafi. Domin koda yake muna rayuwa ƙarƙashin sararin samaniya guda, kusurwar da tauraro ke bayyana a sararin sama tana sauyawa gwargwadon birnin da mutum yake tsaye. Saboda haka, Kudus na buƙatar nasa lissafi na musamman. A nan ne muke fuskantar ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi bada mamaki a tarihin ilimin taurari na Kudus. Idan aka ce ilimin taurari, wataƙila abin da zai zo zuciyarku shine manyan gine-gine masu dogayen kubba da manyan cibiyoyin lura da taurari. Amma a Kudus, lamarin ya bambanta ƙwarai. Idan kuna neman wani katafaren ginin cibiyar lura da taurari da aka gina da dutse a Kudus, to kuna neman abu ne a wurin da bai dace ba. Domin takardun tarihi da muke da su sun nuna cewa babu wani katafaren ginin cibiyar lura da taurari da aka gina a Kudus a zamanin tsakiyar ƙarnuka. To, a ina ake yin waɗannan ƙwararen lissafin taurari? Amsar a zahiri mai sauƙi ce, cibiyar lura da taurari ta Kudus ba gine-gine ba ce, masana ne da kansu. Lura da sararin samaniya daga saman gidaje, rubuce-rubucen hannu, bayanan da ake adanawa a wuraren ƙayyade lokuta, da kuma masana da ke ɗauke da ilimin, wataƙila wannan ne ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a tarihin kimiyyar Falasɗinu.

nu. A wasu cibiyoyin kimiyya, gini mafi muhimmanci shi ne wanda ba a taɓa gina shi ba. Babban gininsu shi ne ilimi da kansa. Wannan tsohuwar alaƙa tsakanin Falasɗinu da sararin Samaniya ba ta tsaya a tarihi kawai ba. Labarin na ci gaba har zuwa yau ta hanyar wani juriyar kimiyya mai matuƙar ƙarfi. A shekarar 2012, an ɗauki wani muhimmin mataki mai matsayi na ƙasa da ƙasa a Gaza, a ƙarƙashin wata cibiyar haɗin gwiwar ilimi da ta haɗa Jami'ar Musulunci ta Gaza, Jami'ar Al-Aqsa da Jami'ar Al-Azhar. An kafa kujerar UNESCO ta ilimin taurari da kimiyyar sararin samaniya. An naɗa masanin ilimin taurari Dr. Sulaiman Baraka a matsayin shugaban kujerar. Masana kimiyyar Falasɗinu waɗanda aka taƙaita musu damar zirga-zirga a doron ƙasa sun ɗaga idanunsu zuwa sararin samaniya mar iyaka, inda suka ci gaba da raya koyarwa da binciken ilimin taurari a Gaza. Wannan jajircewar kimiyya ta kai sunan Falasɗinu har sararin samaniya zuwa taswirorin taurari na hukuma. A shekarar 2019, ƙungiyar ilimin taurari ta duniya, wato IAU, ta ba Falasɗinu damar sanya suna ga wani tsarin rana da ke kusan shekarun haske 1,200 daga duniya a ƙarƙashin shirin Name Exo Worlds. Bisa sakamakon zaben da Falasɗinawa suka yi, kuma aka yi wa rajista a hukumanci, an sanya wa tauraron da ke da lambar HAT-P23 suna Moriah, dangane da ɗaya daga cikin tsofaffin tsaunukan Ƙudus. Duniyar HAT-P23B da ke zagaye wannan tauraro kuwa, an sanya mata suna Jebus, wanda aka samo daga sunan ƙabilar Kan'aniyawa da suka kasance cikin farkon waɗanda suka kafa Ƙudus. A yau, a kundin bayanan hukuma na ƙungiyar ilimin taurari ta duniya, ana kiran wannan tsarin da sunayen Moriah da Jebus, wata ƙwaƙwalwar tarihi da ake ƙoƙarin sa iyakokinta su zama abin muhawara a doron ƙasa, tana ci gaba da wanzuwa shekarun haske 1,200 a sararin samaniya. Waɗannan shafukan tarihin kimiyyar Falasɗinu ba wasu ƙa'idoji ne kawai da suka rage a kan rumfunan littattafai ba. An yi amfani da su wajen gano alƙibla, gano hanya a cikin hamada, kuma mafi muhimmanci wajen sanar da wanzuwar Falasɗinu ga sararin samaniya. Sararin samaniya ya zama wani ɓangare na ƙwaƙwalwar Falasɗinu a doron ƙasa. Yanzu birane sun zama ma'auni a sararin samaniya, kuma maki a taswira. Yanzu lokaci ya yi da za mu yi magana game da mutanen da suka bi waɗannan ma'auni da waɗannan hanyoyi. Wani ɗan kasuwa zai kama hanya, wani matafiyi zai rubuta abin da ya gani a littafinsa, wani masani zai kai iliminsa zuwa tashoshin jiragen ruwa masu nisa. Daga wannan lokaci, ilimi zai fara yaɗuwa a duk duniya tare da mutane. Masu sauraro, sararin samaniya ya nuna mana hanya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu shiga labarin waɗanda suka kama wannan hanya. A mako mai zuwa, ƙarƙashin taken Falasɗinawan da suka zagaye duniya, za mu bi sawun matafiya, ‘yan kasuwa da masana. Har sai mun sake haɗuwa, ku ci gaba da kallon sararin samaniya da kuma ɓoyayyun titunan tarihin Falasɗinu. Muna fatan kasancewa tare da ku a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Falasɗinu, ɓoyayyun labarai.

0: So Pierre, let know.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu na tafiyar ɗanɗano. A yau, za mu yi tattaki ne domin gano wani ɗanɗano da ke fitowa daga tukunya, kuma mai ɗauke da tarihin wata al'ada da ta samo asali tun dubban shekaru da suka gabata, wato dolma da sarma. Za mu bi tafiyar waɗannan nau'ikan abinci ta cikin al'adu daban-daban tare da binciko ɗimbin tarihin da suke ɗauke da shi. Tun daga gonaki masu albarka na Anatolia zuwa teburin bukukuwa na ƙasashen Balkans har zuwa teburin cin abinci na iyalai a gabas ta tsakiya. Da farko, dolma da sarma na iya zama kamar dabarun girki masu sauƙi. Amma idan aka yi nazari sosai, za a ga cewa ba abinci kawai ba ne. A cikinsu akwai wata alaƙa mai zurfi tsakanin ɗan adam da muhalli, da sauye-sauyen yanayi, da kuma al'adar raba abinci da juna. Ko sunayen ma kaɗai suna ba da labari. Dolma na nufin cikawa, yayin da sarma ke nufin naɗewa. A taƙaice dai, dabara ce ta ɗaukar abin da ake da shi, a saka shi a cikin wani abu da zai riƙe shi, kamar ganye ko kayan lambu, sannan a dafa shi ba tare da an ɓata komai ba. Wannan fasaha ta samo asali ne tun zamanin da ɗan adam ya fara koyon amfani da wuta. Da mutanen gabas ta tsakiya da yankin Bahar Rum sun riga sun san dabarar cire cikin kayan lambu tare da naɗe hatsi a cikin ganye. A tsohuwar girka an taɓa amfani da ganyen ɓaure wajen naɗe abincin da aka cika da kayan haɗi. Haka kuma a Mesopotamia da yankin Levant, wato wani yanki na tarihi da ya haɗa Turki, Syria, Lebanon, Jordan, Isra'ila, Falastinu har ma da Masar, ana amfani da kayan lambu irin su zucchini da aubergine wajen yin irin waɗannan abinci. Amma manufar a wancan lokaci a bayyana take, wato samar da abinci mai gamsarwa wanda za a iya adanawa na tsawon lokaci tare da amfani da kayan haɗi ƙalilan. Sai dai abincin daular Usmaniya ne ya ba wa dolma da sarma ainihin surar da muka san su da ita a yau. A fadar sarauta, waɗannan abinci sun ɗaukaka daga abincin yau da kullum zuwa wata fasahar girki ta musamman. Waɗanne kayan lambu za a sa a ciki? Me za a saka a ciki? Ta yaya za a dafa shi? Kuma ta yaya za a gabatar da su a tebur? Duk waɗannan an gina su ne bisa wata kyakkyawar dabara ta daidaito da jituwa. A cikin Meljid Tabahin, wato littafin girke-girke na daular Usmaniya da aka bugu a karon farko a ƙarni na 19, akwai sassa na musamman da ake warewa dolma. Wannan ya nuna cewa dolma ya daina zama girkin talakawa kawai, ya zama wani ɓangare na ilimin girke-girke da aka rubuta kuma aka tsara dalla-dalla. Sai dai akwai wani muhimmin sauyi a tarihi a nan. Yawancin nau'ikan da a yau muke kira dolma sun fara samun wannan sura ne bayan ƙarni na 16. Dalilin haka kuwa shine kayan lambu irin su aubergine, barkono da tumatir sun shigo duniyar daular Usmaniya ne daga nahiyar Amurka bayan zamanin Christopher Columbus. A takaice dai, dolma ba ta da tsufa kamar yadda muke zato. Duk da haka, irin surar da take da ita a yau ta samo asali ne daga wani tarihi mai faɗi da ya shafe duniya baki ɗaya. Sarmar da ake naɗewa da ganyen inibi musamman a yankin Asian da birnin Istanbul, ana shirya ta ne cikin ƙwarewa da basira a cikin sura siririya kuma mai ƙayatarwa. Wannan sarma da ake naɗewa da shinkafa, bushasshen inibi, corantus, gyaɗar pine da kirfa, sannan a dafa ta da man zaitun, na daga cikin fitattun abincin teburin bazara. Saboda sauƙinta da rashin nauyinta a ciki, ta zama tauraruwar teburin cin abinci a lokacin bazara. A gefe guda kuma, dolmar da ake yi da zucchini, aubergine da barkono ta fi nauyi da gamsarwa. Ana cika wadda ake yi da nama da duƙaƙƙen naman rago, albasa da kayan ƙamshi, sannan a dafa a hankali cikin ruwa. Irin dolmar da ake yi da man zaitun ba tare da nama ba, babbar alama ce ta ƙwarewa da ƙayatarwa a girkin daular Usmaniya. Bayan an dafa ta, ana barinta ta huce ta ɗan huta, sannan a gabatar da ita a sanyaye tare da ɗan ƙarin man zaitun a kai. Saɓanin haka kuma, ana gabatar da dolmar nama ne da zafinta, kuma sau da yawa ana ci tare da yogurt. Wannan bambanci ba batun daɗin baki ba ne kawai, yana da alaƙa da yadda ake daidaita abinci da yanayin shekara, da kuma wata tsohuwar fahimta game da kiwon lafiya. Dolma da sarma ba girki ba ne kawai na gama gari a cikin al'adun daular Usmaniya. A'a, wata babbar taska ce ta fasahar girke-girke da ta bunƙasa tsawon ƙarnuka. Saboda haka, a manyan liyafofin fadar sarauta sun kasance

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.